0: nti bebi a wo bia no kan wa koma tu ye
1: pa ni miraji oh now ja
0: no na ye di kan aba ye koso a ye nante akonunu ansa no nan a etoso mienu na bebo yimbre
1: oni miwa
0: ni be wremu a ye bedu nunum no God will change your story. Enye siya ne nyame me wa transfer ye no. Nyame adwini ne hyehye de. Enti se nipa. Kanipa na kabribia siya na otena ka wetumi adan nipa. Anso wo onyame na kwa mu de. Wo nyame na dwin mu. Onyankopon ne plan ne hyehye mu. E de ma won se. Obema we jina wonanso.

Enti Moses kachi wamu se shwe, ene duye yi. Yafwa nama bebire mu, nemum ene. Nye jidi ni ahutoso na shwe niya, ojia unyamidi bebiro. Abrantye, mi peso otia se nye siya ni busu yane beye. Mame, ibusu yane nye siya ni busu yane beye. Wa usu mfune mfune ni pano. Mi peso otia se nye siya na ometina siya yo. But unyami, ewo bibi. Eye de manipa. Adi ba kusua mepesa uti asene se.

Emre aso se yesua de efa ye yankasa nkasa ya ho bible eho your personal safety tips as a driver o shenkani papa enu ne ne wo koba asomdwe mo o shenkani papa ena ka no opake a wo hwese madum bibia ansa na misi fam oba na obesan abefa ka na kwa oye bibi a ye frene se walk over na se walk around o nante nante e wo shen no hu hu se e shen ya medisi ho e fiti Friday me pake ye a min tu ye e shen bibi a ye boko de misrel se o pake o ka Friday enene anope ena ube move ka na ade ba ko pe ena misrel se ube ya ama me ne se wo de fa ka no ho shia ansa na wabie wodo no mpo emfa ho keke ma wani nkofem ka no ewo nan ka no ne nan eye nan eye 4 hwese ne nan no ejinejina ho ana se emu ayemre meitre koba na ana se tai na ehye ka na se no na ho den so ate a mesrew bomodin ase wan kasa na se a driver for webre mo se de e de etop up no mo atobi e gig na mo wo no sɛ na ho ɔden so ate a famfram agum ansa na wa move sɛ bo ankasa woni bia mesrɛw bɔmɔden asɛ o drive a wo bɛ ma wani akɔkwan no so ba bia yɛ top up e gig no fa enframani bi kɔgu so ɛsan sɛ o ho bible ehu hia enti mesrɛw wo yɛ ne saa na wo start engine na wo bie key na mesrɛw wo bie key na bɔmɔden a na hwɛ o dashboard no so hwɛ indicators ahodoɔ a aso Shania umuvu a ebe free so ene nia ebe kaso ebi wo ho a ebe brinke na chese eno no e ma warning mesrew ade bia wo ho e hyan no ho no emu wani enwu so esa se wo ho bible ene nia

0: nyinaa mpo sɛ de ɛbɛka sɛ ɔma yera a wɔba ha ɛnya de a wonya lɔyafoɔ yɛwura lɔyafoɔ akwa ɛna yɛnsa kaa no na ɔkyerɛ sɛ ɔmo soso ɛsiyie no ɛwi sɛ yɛya no hu me sɛ ano ɔdebi dɔ nanso sɛ ɔmo wɔhwɛ sɛ ɔmobɛpa so sɛ sɛ afei bi wɔ hɔ mpokuro a ɔmo bɛtumi akɔ yɛka sɛ ɔbɛsu koro a ɔkasa enti saa na akɔ akɔba
1: nomatu wɔkasa de a ne ne ɛbɛn hɔ ai bɛn hɔ na yɛntie deɛ ɔka no bi Adoma 0643 FM yɛne anuanom asɛmpa 94.7 nhyɛ 104.5 testia ankasa kaseɛ bɔ kyama wontom yi ɛfihyɛ duo no ɛho nsɛnsɛm ɛne yɛka no
0: bisane sɛ hase no ne bɛde ɔgyina no ɛdɔm wɔ ha paa no mpɛ sɛ ɔpɛsusie ne hɔ yie ɛnti na saa na awakɔpa kumi
1: okay. Eti no wodi emre pam no wonya no na ben na na ne na twetwe nkomo na yehwe emre ba ne sa no manfo bi a we se akoba ni sei na dofo bi beba partyfo bi beba nom ne ade wo mo reaction te sen
0: adofo pa e be kan de say mpp supporters partner of 100 there bi e no die en se bi se be ni ya pa de sen ya en kaya na ye chi obi e de call police quarters and at the adi quarters ya wo mo bull trip e se de wo hu ya wo mo ha mo na ne Abaya for mo aba mo do mo juma na fe media for but support is party ba ku mi ni bi pe ni di kan hu ya but e bro am dey chairman etra na ye police care mu ko ye no aso mo nyina ahwete ndi ha party say be ka say supporters ana so han we ni abo entity ni bi a woni mo so nanka woni na di nkomo no e di but ma me hwe na me ni ba ku ndi nkomo aha MPP ni ba ku ha me ni di nkomo be wo fe ni bo ni na Okay.

0: ware nso a ukunu anasa oyire nso wo hyesa nsiachi ban ne mu bi wonko anawa yo enso omu nyina no ekata won so into their foul telephone ni sesia ebia na wuni bi na wo hia nsiachi ba pa foul telephone no ne bo *165#* ewo MTN so now de ni omundi nsa wo so na bibi e wo ho bi omun kancho esan sense echi ba de ehun hia pa na wo pe bebi a woni omudi juma wa sumbejo a eye my way woni msenye my way nso so de aye nyina be kasa ye de eye no way
1: anye ye free my way hoy na wo ye kwani awia yi a se wutie mi me chi wa chede pa ye fron calcium potassium eno ni achede amde mo fertilizer na obi abe ka kire o se ade a wonom aye de aba no anya de ketoa so fertilizer we e ye chuma papa se wudu atoso de me kire e biti se se nya dua kontumri jini cabbage ni carrot no nyina wo hia calcium potassium yes se wudu vegetables unko ade a we hear collect potassium. Also, the any nuaba be a mango, bofre, abrobe, sa fruit no, also we hear collect potassium. And a be a crowd in your cuckoo, and you see, we hear collect potassium. Udi amo, we hear. Sanse bemana sui ye diamant. Kama pa. Ah, jese, we queer near, o moka. A agrumonti for na diaba. A German so one honey goonti, so you be a. Uto onu edi gumfo so a kona ko hu omuno ma bi e kotubi na koton uye kwiani so na pese okotubi a omuna mbani fre na ani omunko shi atubi na tubi 0243 462023 ana 0244298913
0: agbeve herbal center se munim se omuna ko fa nu papa eba wo man gan mu han mo na ye ebibidru a eye bibiduro papa die etimi etri die ya die eye agbebefo nko a ene de baaye die etimi yarewa ahudo bebre na omo anso ena ede baaye we yinti wo se se wuyo bi awo honoma na aso widie mudodo aso ho aye hyehyehye aso uti paiwo aso yam yo ya wuntimi ni di wo honoma na aso wo fefe basabasa wapo no wapo so na ye wo ya ene e bia na salmonella typhi ene bia ba widiem na samwa wei oba widiem a typhoid fever ene okofa brew enti ent na hompo e mebi ma widiem ma honya ha na kọ agbeve herbal center na kọ ka kye won se ope agbeve typha na se unya se do ni bi na onoma ken hu se wa bon hu ban efe typhoid ade no ehu uyo bi so a wa kọ ayarsabia ama dokota ka kye wo se wo typhoid fever wo de ma honya ha ne kọ agbebefo aseye ne kọ ekopẹ agbeve typha ni bi eto na unya se do ni bi a ebeboa wo ayiade no efe wo so unim se agbeve herbal center de wo de yade ni dru honoma obi ankasa nche yade no yade na ankasa ebekọ na ho nso de esanse wo mu ye nu papa no mu ton nu papa nti no ye nyina ye fa ho no mu se ya ya se fie ene ho no edru ye bia na opene dodo atu a obetimi afre omo ewo 0246 595 256 anase 0257 997 193 agbeve herbal center nso omo san wo so tum last stop e won cry enti wo de wo du circle a wo so pe e san a e ko so tum last stop

see you. Aha. Baba chew no mu. Na eno no eboa maka na reset ne ho bibia. Ba ku bi kura ho a ka ne bi wa yisu trotel. Trotel no. Eno so benzo start for from say hu. Won fa on nsi so benze mu ana ye din. Benze engine meter no na really come. E ban sa na fi wash ase to bi o start ka na vum no sin da bi. Wo ye sa wa bo engine. O wo ye na sa so a. O ye no pumpi enko. Engine mu ta person na pesos no ne keka won ne rinse no. Emfa mu sa. Di anwa she no so.

washing machine I disin yema sa washing powder na ye kama na itumi bua ana madaso opunu krampunu wujana ketengetengetengetia no adon ne kakra ai wode gunsum wode ne washing powder ne guzo ade no so ka honti enema ne bia wo wode gu washing machine ma ye fi pa no na ne soap na wotwa ne ketengetengetengeteng kruma no na no so esoki ni mo ah we strategy am dia ma timo mo dia so sabe kama da ne bi mi yusu bi na kama pa madade obia ani eje ho kama pa. All right, Adam 106.3 FM. Ejumwe mamemo. Mamemo njumwe. Mamemo njumwe.

0: China ni se onya de oyɛ no ne ntɔ Ghana ma no
1: opani ye tie ne se sa ho no kwa particular place and ka consider kwa ka traffic se de ni krom sa
2: but
1: so ka so de even consider ho machi
0: yes
1: wo be sia traffic and say
2: man ya no one MP was I am
0: na me MP ni pom ni ni ti oh yeah you ofan Jerry Ahmed ofan and now the other guy bin so ofan koko bi se wa sao ze ko
1: nice guy bi no
0: eh koko koko bi
1: nice guy
0: na Francis she sa
2: but Jerry and MPP ni.
0: Mm.
2: On my case ma ban ni. Ma ban ni.
1: But
2: yeah inside
1: the party ni aban. Yeah inside also the me mo adwuma efo na ba so.
0: Omo ye adwuma.
1: Omo ye adwuma. Omo ye adwuma.
2: Ai wono.
1: Ai kokwasi nsan wo mu no.
0: Omo go so ye.
2: Omo so so na nsan. Last week mo e banning na traffic a e ya na wo so no.
1: Amo de do. Traffic ni e tie ni se.
2: Eh. Omo ka sa mo mana.
1: Da bi omo de yaja ko for outer lane. Na outer lane so bi timi ko sai articulator.
0: Na si.
1: What is outer lane ni mu? Hwɛ.
0: E ya wo. Ade e ya e bu fukura
1: sa. Ba wo ye wi asese e timi di mra bi e to kwan so se. O ka sai a e bia wo be se bia 20 minutes. After 20 minutes no.
0: I say mechanic me tell so ba ba ye.
1: Wo be twe free kwan ni mu asi
2: nche. E ku fa rota mo ko fa Tony Levy. Eba ya.
1: Gomu kunu.
0: Abronye, sa abronye ne lidi ye, se on prema ne nyadu.
1: Me se gomu kunu.
2: Se ga ka se ya ne ya tu. Ba se nu ni nyina so wa brochiri.
0: Eh, da bi o se ebe mo waluzu. Adin su luzu na ran be luzu na waluzu ti opposition.
1: Anya na se la ko opposition.
0: Eh, an ka legacy da ho.
1: To yini dia boa, accident be bresi se bebre na ka asai si ho.
0: Mm, no bi da ko ru asai.
1: Mo se ye kwan no, nka ne ani so.
2: Mm.
1: Akra kwan se ba bi ka kem na be hu kane a. E ye sum tum. Ti ka bi asai si ho. Na ya mfa ayi triangle, bi ko bom simple. Obu aso so
0: o
1: prespiri zlo tu kwa na adjo sa fon kwa na mo ye me mbo se le kwa
0: me down what chewe sa wawu
1: u be wu simple
2: se o light nya
1: she be wu simple
2: unni ma na adjo driving so ehun
1: yeah right correct me ku
2: banka en kan adjo driving so de en kan e de
1: de am pa na adjo
0: na adjo nante ehun hunu yewani sa o
2: cause e se kwa na enye de na adjo de enye wu
1: ah because u be to go put on kwa ma o tire pile po bong and ya kama
2: and penny mum ya face
1: e kwan bi e free krom ha akọ another side bi a e free akra ha
0: akọ different region bi a
1: ya akọ kuforia na say true abu
2: ai
0: eh we sani ho dia
1: you seriously
2: akwan e won ma gan na mun nyanya
1: kuforia na afford buri no
0: na
1: e ya fe ro me pe hofa
2: mp time no ai year of roots
1: na ka ho
0: na want
2: omo ye akwan o
0: away
1: away
2: ah nya no mka so mo ye
0: so da bi a me ka chiro se year of roots no ye hu hwe big push big push e be dun fie nan a man pani be ko no an hwe ya ye so ye ntimi
1: e push oh yes six lane e bi e fie akokumase
0: an nan wonni ha na kumase ne aye aye bypass e ba
1: en
0: ka kwem
2: e be ni ye damase
1: e to man pani
0: atu ye ko ma me na adofo no mase o mo da no me me ndo mbe bua ye ma mase openi Isaac Aban asafo ne ko jonya ko edi ni 1 week o kaso cp e do mu nyina ase enyame nshado fonum nyina mo amontimi ama mo de wose mo de ba mo de ba beboa ye da mo nyina se nyame nshira mo na bre no sunsu se ekoye yi no a eno so ye beba na enimu abekasa se de be ya mo kwa kuje we ye be kwa kwa na nyana basa eh nyana basa won ye be kwa kwa yi no
2: ti
1: pani ma nti ama danfo saka bitifi saka saka ya madam for power my childhood friend
0: so okay
1: so o tie so so kai saka
2: yeah
1: kwa kwa mo nya saka
0: saka de se kwa udin pa de shidin ah police ni ana
1: police
0: ni ba kwa fa saka no so so na dam for no na classmate one of the who me from
2: saka ya ye boss yi na man no the open saka no ye one of
1: the richest people omo Ghana ha
0: ni na be din do so pa pa pa
1: woni kunim se anima do obo aban besia
0: mate ye ni mi ni ne mo mate
2: e ka tete no ye se ye so
1: fa ni ma bitifi na still ye ye yin ma dwen ho
0: a da ye ba ba so se bitifi
2: na ni ma ye
0: ni ma ye wonyo se bi
2: wonyo debut
1: pinka se ma wu o wa fa kakra
2: na ni nyame ye na no so bitifi na ho na no so ka bitifi na ho
1: na ni pa si na so mo jam yo
0: ah na so si bi
1: Urade nya mo sala me kan
0: eh nti che sa wo de wayo nyina wani so
1: bodi amaye se bise urade so omo abia
2: akara wusi dan we was have rent dan
1: ay sa sala de yentu mo franefo
2: so bodi wo se se wo chi
1: wo se kana beto matasa se wo krum kakra
2: to e mo bia na da se
1: na to
0: che wo ntimi nto na ba bia beto no atena ho atu ka abrejuma
1: da bi because of ayina me chere we
0: na me chere se bi wa sika ntimi nsi kan
1: da be potem wa me top 2500 na the whole week ni nyira e bi pesa ka
0: no si ka na ntimi nsi kan da ntini wa si ho de e yetena ho kwa no ba ya wie o kwa no
1: to bo asese two bedroom na betimi ato e wo krom kwa ato two bedroom no krom
0: asena
2: mu ade no pene ni abri
0: ntimi ka na ji dan so ma two bedroom betimi ato
2: ade wani agya na
3: mu se mu ha sa na ne me ni aye na ene de na mo ka
1: na de ntumi ya so o ko 20 years na da na mo ya sa
0: wan de wa ya de
1: oh komo pene fo na me ni o mo ka sa na

fona amoma ema da protocol ntem no ababa abaye tete amanyofo na nkasa so mu nkwaba taba ko eno no no san kenya sadia a anka se bute kwa cha mema wo example se mefa ne se yewo nkan ha na yewo all the security agencies amwo headquarters nyina no nkan ha na yewo na se mefa ne se afiwei omo fa kofo na se obi tse gamanche na yeti o gamanche amao ebia two slot na pe o mebunu a omo qualify de se sa ni kwa na odene ba no so no so se de ne fa sa kunya no a nkafo no e fem no so won su fem anka enon na sa no nka

edu afanti dia yi moja anso hwe me so moja ni na hwe na no a kire dura yemfa ma wo nti fo ano kire kua no wani kire kua no sum ne samanka se kwanso na kua no wo kone anhwe haxa mixture haxa capsules osa tamfo no mienu yukabom wonum nsuo no a e obetim kura no press no simaduasa a kire na fe wafa nsuo na ka ho na akro no wani wadi dia yes simaduasa chi na obanuma drui franco trade enterprise phones ne wa kande de wonu obi a mom cctv camera wonum de no na a kire ne sa kire mfonini fo anya no nko a se chest freezer refrigerator washing machine na opa ni nyina bi o blender eton bi syntax tank we do su go ma na jawade esi odin afebo abo bi antimetrem eho dre sa chichede na bohwa no pejwa de esi o vega tem ya 3d adro so aso mo gera hwe aka se 3d mu awani bia bamu a antumirika nko ba bia kope vega tem eno ni papa no atemita lumi fantry na bo manchi sa nro no su de se wo mu sa no a aboa no e so no so atim no okodi bi ase oda no so bonko ade a fa beda wonom otu na ma bebo so kama nchense no otu a ho mu chiche modu ate afri ne bo no so dia ma ye bo so wi a ye de ne di a kire mfrinja poreporepore adio no ha obi aba ne asiesie da no so bransam ne mframahwe amu e fa ye mensu atigu ye ma de ato ye nchem kase ba mayi mu nipa bebro dia sa.

kwalai ni na rebeko. Eja eda sotia siyo. He's over 80 something years. Sabi na one tia sem da efasa anto muhunde. Sabi e wokan. Ubiya.

0: ba no maka komada keni
1: o maka
0: ba asorte no ebo wie no moye dey it e che automatically say dey do mu ato
1: e mu bi
0: o so fo
1: e dan ni bi e be bi by force
0: e be bi
1: e be bi by force na ohun say eya me bi no ye ka say ye papa eye the bishop of Louis Maka